0: Yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
0: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.

0: bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
1: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: TGON Radio.
3: Sa mga bata.
4: Narito na ang pambansang Tita Baklita ng Bayan, ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig, at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta, ang Queen of Late Night Radio sa D1206 AM.
5: Mga bakla!

0: Bakla daw ako!
1: Dahil nahalata ako ah!
2: Kami nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
3: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na ito sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
1: Suta ka!
4: Pwet ko o pwet niya?
5: Pwet mo.
4: Siyempre pwet ko.
6: Ay, bakla nga. Ay, bakla, bakla, bakla, bakla. Ay, bakla, bakla, bakla.
7: Mabuhay ang mga bakla!

0: Masaya-saya ko kapag nakakakita ko ng pogi.
1: Bakla ka!
2: Kaya tayo pinaparusahan ni Satanas eh. Puro kasi kayo bading.
3: Tawagin nyo lahat ng mga bakla!
4: Nagkatuta na ba kayo?

0: Ayan, how are you? Alam niyo, iba talagang epekto ko, Mari. Kasi mga ano natin, mga tech natin, mga naging baklitos na din
1: sila. Ayan!
0: Nakakatuwa mga iniibig, yung mga tech po namin, habang nagda-dance-dance ako, nagda-dance-dance din sila.
1: Ayan!
0: Oo. Baka balak ni Errol saka ni Dennis later on ay mag-makeup na rin sila to the highest level, ha? Ang tawag ko dito ay mga ano eh, mga maugat gang.
1: Ayaw!
0: Oh, mga maugat. Oh, ugachi.

0: kamusta sa kalabasa mga iniibig ha? Masaya naman po ang ating Thursday edition. Dahil kompleto po ang tropang mga baklito. Yes, level. Siyempre, hindi ko na ho kailangan ipakilala ang aking sarili. Pero kilala po ko sa isang linya. The Queen of Late Night Radio, mga iniibig ha. Yesterday once more, ang nag-iisang Tita Chupeta, mga iniibig ha. Kasi bakit ko sinasabi yan? Pero bago po mapag-usapan yan, siyempre, magiging ang show natin. Kompleto po tayo kapag Webes. Siyempre, the one and only, ang tita ng bayan, ang nyora ng bayan, Nyora Pasita! May maganda akong dito eh. Wait na, ayan. Nyora Pasita, paso!
1: Mga bakla!
0: Ayan. Good evening. Hindi ka ba naulanan, Mare?
2: Hindi naman.
0: Ang lakas ng ulan, ha?
2: Malakas. Kaya binagalan ko yung pag-drive ko papunta.
0: Yes. Ingat-ingat to dahil it's slippery when wet. Nakakalarki to dahil yes, level. Kanina medyo nag-worry nga din ako dahil siyempre nakaka-chika ko yung mga ibang anchor natin sa kabila. Usually maaga si William eh. Pagdating ni William, may mga patak ng ulan sa kanyang damit. Ibig sabihin naulanan siya. So I was also worried baka naulanan ka rin, Mare.
2: Hindi naman. Kasi nung nag-dinner, tapos tumakbo na ako dito, buti lang nasa mall. So, di ba? Silim. Nakalilim. Nakasilong. Ang worry ko yung pagdating dito, buti lang tumigil na.
0: Yes.
2: Although may payong naman ako sa sasakyan.
0: At saka hindi ho tayo pwedeng mabasa ng mga baklitos kasi dumadami po kami.
2: Nakusunaw tayo. Humuhulas tayo.
0: Humuhulasa. Hulasa, hindi pwedeng maulanan dahil ang mga baklitas po, pag naulanan, Mare, para tayong mga tadpoles. Diba? Dumadami tayo.
2: May
0: teorya, Mare, tanong ko sa'yo. Bakit hindi naman daw nanganganak ang mga baklitos? Bakit tayo dumadami? Magandang tanong yan.
2: Bakit ba? Serious yung sagot o yung...
0: Ako kung tatanungin mo ko, Mare, kasi sa era ngayon, sa panahon ngayon, generally accepted na ang mga baklitos. Hindi katulad ng panahon natin, may kasamang pangungutya. Ang number one bully natin, tatay natin, mga kaklase natin. Isa pang number one bully itong batang to.
3: Ay, bakla nga.
2: Di ba yan yung nasa din? Yung batang
3: bakla,
2: version
3: bakla,
2: niya.
0: Totoo. Kaya napaka-realistic, ano?
2: Wait, pero totoo yun, ha? Alam mo, pag ikaw, may friend ako.
0: Yes.
2: Nag-ano na siya, operada na siya.
0: Mm-hmm.
2: Nag-trans woman na siya.
0: Okay.
2: Pwede hindi ko friend ng friend ko. So, one time daw, kinikwento niya, nag-migrate sa Amerika yon.
0: Mm-hmm.
2: So, nagkaroon ng asawa, na operahan. Babae na siya. In fairness, nagmukha siya babae.
0: Okay.
2: Pero medyo fucking girl.
0: Oo.
2: Diba? One time daw, pag uwi niya dito, babae na siya with everything, ha?
0: Yes.
2: Nakita siya ng mga baguettes.
0: Mm-hmm.
2: Sa, yung mga nagbebenta sa, ng sambagita sa airport.
0: Okay.
2: Sinigaw siyang bakla.
0: Sabi, ay, baklito!
2: Oo. Sabi talaga niya, hindi talaga nakalusot yung kahit na operada siya, nabuking pa rin siya ng mga baguettes.
0: Mm-hmm. So malakas ang naamoy pa rin nila kung
2: correct.
0: Sabi nga ni Mother Ricky, lagyan ka man ng Vuvay, lagyan ka ng Kifi, pero yung Ginningers mo, yung DNA mo lalaki pa din.
3: Ayaw!
0: Oh. Napansin ko kasi, Maria, nagpa-kifi na, nagpa-buvay na, pero asal baklitos pa din eh.
2: Ay,
0: asal baklitos pa
2: din. Totoo yun. Marami akong friends na babae na.
0: Oo.
2: Pero yung sense of humor nila, yung disposition nila, I mean, babae na rin, pero may ano pa yung bakas?
0: Yes. Para ito, napanood ko sa isang Facebook, Mare. Napanood ko sa isang Facebook. Sabi nung trans woman, sabi niya, babae na ako. Pero sabi niya ganito, babae na ako. Pinapakita niya yung kep-kep horay niya.
2: Ay,
0: you don't do that. Okay. Kasi nga, babae ka na, bakit mo dinidisplay yung kifi?
2: Ay,
0: diba? Sino ba namang babae nagdi-display ng kanyang kifi, di ba, Mare?
2: Actually, walang matino. May mga babae hindi matino, ah.
0: Pero generally, sinong babae ibabalanda niyan yung kifi niya sa public, di ba?
2: I need to ask you. Nabanggit mo na sinabi ni Ricky Reyes that kahit na operada ka na yun or na nag-transition ka na,
0: yes,
2: that you're still not. Natural born.
0: Yes, totoo.
2: Woman.
0: Oo.
2: So, ikaw, your opinion lang, do you think that as a transsexual or nag-transition, that dapat ba silang sumali, kunwari, ng
0: Miss Universe, ganun, mga
2: pageants, or to compete as women sa women's sports. Di ba may women's basketball,
0: yes,
2: may men's,
0: totoo.
2: may swimming for women, may sports for women, di ba, in the Olympics. Mm-hmm. So do you think that, ano, that dapat
0: sila? I will borrow from the observation from an expert. Ito expert to sa, ano, sa sports. Mm-hmm. Sabi niya, iba daw ang strength ng lalaki.
2: Totoo yun.
0: Iba ang level ng lakas ng lalaki.
2: Totoo
0: kaya
2: yun.
0: Kahit siya ay maging trans woman, malakas pa rin siya.
2: Mass is bigger. Kasi ang bone mass ng lalaki naturally, ng natural born man, ha?
0: Totoo.
2: Naturally, mas matigas? I don't know what.
0: At saka mas malaki ang buto natin.
2: Yeah.
0: Ang skull natin mas malalaki. Yeah. Ang ang notches natin.
2: Ay, so in your opinion,
0: hindi kasi halimbawa yung wrestling, lalagay mo siya sa women's wrestling, talo na talaga yung kalaban. Kasi nga, dati siyang lalaki. Okay, sa running. Diba, sa swimming, ganun din.
2: Or pole vaulting. Kasi malakas ang muscle mass. Mas malaki. Mas malakas ang muscle mass.
0: Iba ang grip ng lalaki, Mari.
2: Sure.
0: Iba ang grip. Napakalakas ng
2: grip. I mean, ang babae, maybe ako kasi I believe that women are, personally, are the stronger sex. But not physically.
0: Not physically, totoo.
2: Totoo.
0: Alam mo ba maraming relasyon sa mag-asawa, ang nagdadala ay babae?
2: That's true. Ganyan. Saka ako naniniwala ako dito.
0: Oo.
2: Women should rule the world. If women will rule the world, mas wala tayong masyadong gera.
0: Ganun ba yun?
2: That's my personal opinion. For me, better leaders.
0: Ako naman, mas gusto ko mag-rule sa mundo ay mga baklito.
2: Ay, yan! Pwede rin. Kasi,
0: di ba?
2: Walang tigil na kabakla ng gagawin natin.
0: Halimbawa, imbes na mag-tegi-tegi ka dyan. Sabi mo lang, tama na, Mari,
2: Maglaitan na lang tayo.
0: Huwag na tayo mag-tegi-tegi bumbum.
2: There's no, I agree with you. I don't think that, this is just my opinion, okay? Mm-hmm. So, yung mga LGBTQ who are listening, this is my opinion. I'm entitled to it.
0: Yes.
2: But I think that, in the realm of sports, I don't think that trans women or trans men should compete in men or women's sports.
0: Mm-hmm.
2: Pero when it comes to beauty contests, I kinda am okay with that. Kasi, you're talking about beauty. Hindi naman nagiging judge or basis for judgment yung ability to give birth. Physical beauty. And let's face it, maraming trans women, they're really beautiful. They have the frame of a woman.
0: True.
2: Especially yung Caucasians. Kasi medyo big girls sa mga Caucasians, diba?
0: Ako naman,
2: compared to Asians.
0: Ako naman sa beauty contest, kaya nga may male and women, may female, diba? May men and women. So, siguro doon ka na lang sa mga trans na pageant.
2: Sabagay. Mm-hmm. Yeah, that's a good point. Kasi may mga diba? Magagandang trans kaya nga, pageants oh, naman.
0: Kaya nga categorize.
2: And, correct. Diba? And in fairness, ang gaganda ng mga nasa trans pageants.
0: Totoo. Yung iba, hindi lang trans. Mga ano pa sila, transformers.
2: Pero maganda yung
0: trans. Ito ako, minsan nag-attend ako ng isang ano pageant ng mga trans. Okay, Marin. Ito na, maluloka ka. Ang gaganda nila sa stage. Kasi nag-judge ako eh. So, join ako dun sa chika-chika sa... dumaan ako sa, ano, sa dressing area, dressing booth nila. Mari, ugaling mga baklitos pa. Yung mga mura.
2: Bakla-aki-aki niya, ano niya, bakla in the mid-quail game. Ayan! Sila.
0: Oh, I mean, oh. Yes, pero pagdating sa stage, poise na poise. Pero pagdating na sa dressing room, asal baklitos.
2: Ayan!
0: Walang, walang kapines-pines.
2: Ano?
0: Oo, walang ano, ugaling... Talagang... Sabi nga ni Mama Mother Ricky, ang baklitos daw, tadtarin mo man, ay baklang sisig pa din.
2: Ay, alam mo, that's true. That's true.
0: Oo.
2: So, I pag dahil lagi silang, all their lives, ganun sila, so hindi nila mabitawan.
0: Yes. Eh, sino ba yung mga amiga nila? Diba? Pag nagsama-sama, ano, pinag-uusapan nila, mga diba?
2: Din.
0: Mga kabaklaan, puro baguettes, puro noches.
2: Ay, yeah.
0: Diba? Kaya tayo nami-misunderstood eh, ng iba kasi may sarili tayong kultura mga baklitos.
2: Totoo,
0: eh.
2: Totoo yan. We have our own language. May expressions din tayo.
0: Hindi na ho kami magpapaka-plastic ni Nyora P. Pag mga bakla po ay nagsama-sama, ang topic po namin ay apat na letra.
2: Diba? Also, adding to that, no?
0: Puro bukod yun sa pinag-uusapan.
2: Mga kachitan. Diba? Yung mga...
0: Kasi doon tayo magkoconnect, eh. Doon sa mga kabaklaan natin.
2: Tsaka sa mga bantao pinag-uusapan natin.
0: Showbiz, diba? Mga models na pahada.
2: Kasi ako, for instance, pag tayo magkasama, ayoko mag-usapan yung mga trabaho.
0: Ako, ayaw mo ng ano, corporate. Actually, therapy ninyo, rapi itong programa natin.
2: Oo, sa totoo lang. Every day.
0: Imagine, umaharap ka sa mga chairman of the board, mga diba? President.
2: Puro negosyo, puro PR ang pinag-uusapan, puro marketing correct. And all. Tapos, wrong. I need a break. You need a break.
0: Yes.
2: Hindi ka pwedeng forever yun na pinag-uusapan. Mm-hmm.
0: Kaya kahit na yung mga abogadong mga baklitos, pag nagsama-sama na sila ng kapwa nila mga baklitos, baklaan na mare. Baklaan na kasi nga, 'di ba? It's their break. Ano nangyari? Nawala tayo sa ano? Errol, nawala tayo sa ayun. Nawala tayo sa nag-worry lang ako. Pag nagsama-sama ng mga baklitos, kahit na yung mga pare-pare, mga macho-macho, malalaki katawan.
2: Totoo yun, ha?
0: Pag nagsama-sama na, ay, lumalabas na pagiging baklito. Mas baklitos pa sa baklito.
2: Oo, may kasama ko minamin ang itsura, pero nung nagkatsikahan kami, Diyos ko, baklang-bakla.
0: Totoong.
2: Pag-girl na pag-girl. Mas maarte pa sa akin.
0: Meron akong kaibigan, ang pangalan niya, Sherwin Abuel. Ang laki ng katawan, mukha sundalo, mukha military, balbasaradong. Pero pag nagkita-kita na magkabasa, Mare! Diyos ko, Lord, baklitos na baklitos. So, guys, leve. Tapos, ang tinatopic niya lagi, puro mga noches ng baget.
2: Ayaw! Uy, may tanong ako. Nung nag-judge ka ng beauty contest ng mga trans,
0: yes.
2: Nag-judge ka na ba ng beauty contest ng mga bading? As in, hindi trans, ha? Yung mga
0: mix
2: bading.
0: Mix kasi yun, eh. Trans sa kabading.
2: Ah, halo-halo.
0: Oh, halo-halo. Pero yung karamihan doon, may kifi na sila at may ano na sila.
2: Ba't sila sumali sa
0: may, oo nga.
2: Dapat kasi, sa trans.
0: Alam mo, Mari, ginawa na pala nilang hanghanap buhay yan. They just move from one piece to another.
2: And make money. Pero they make money there kasi may mga cash prizes.
0: Kahit na Los Valdez ka, may price ka pa rin.
2: Yes.
0: So, imagine, alibawa, ang consolation mo ay 5,000.
2: Oo.
0: Eh, kung nakaikot ka ng 10 piyesta, meron kang 50,000. Diba?
2: Ano mo, I remember?
0: Pero 40,000 doon, pupunta sa... baguette.
2: Ayan! Alam na naalala ko, ha? May friend ako, kinuwento niya sa akin.
0: Oo.
2: Well, yung friend niya ang nagkwento sa akin, nag-judge siya sa bisang Bucon. Nagulat siya.
0: Yes.
2: Hulaan mo ilan ang kontesta.
0: Ilan, Maria?
2: Hulaan mo.
0: 12?
2: Hindi.
0: Ilan?
2: 200 plus.
0: Nakakalurky naman yung Maria.
2: Wala ka lang elimination.
0: Ito nga, may traumatic experience niya ako. Di ba nag-judge ako minsan sa isang fiesta rito sa QC? Noong una, enjoy ako, syempre, di ba? Sarap na feeling judge ka. Pero nung bandang alas tres na umaga.
2: Ay, yami! Alam ko yan! Magaling araw!
0: Ayoko na, gusto ko na umuwi. Nagpapaalam na ako sa organizer. Sabi ko, uwi na ako dahil nagpapalpitate na ako. Yung blood sugar ko ay umaakyat na sa ulo ko.
2: Ay, yami!
0: Eh, hindi ako pwedeng umalis dahil yung
2: judge score.
0: Judge ako, yung
2: hindi
0: score.
2: Pwede, judge
0: hindi pwede ituloy ng iba.
2: Oo.
0: So, kailangan kong tiisin yun. So, yung excitement sa una, naging
2: inis.
0: Naging inis, saka naging stress level.
2: Ganong klase. Mayroon akong inattend ng Bucon. Friend namin sumali. Sa tabi ng isang palengke sa Makati.
0: Oo.
2: Nagulat ako kasi ang aga naman nag-start. 8 o'clock nag-start na.
0: Okay.
2: So, expect namin kahit expected namin matapos siya ang alauna.
0: Mm-hmm.
2: Kahit alas dos, expected na namin yon eh.
0: Oo.
2: Hulaan mo kung noise may natapos.
0: Anong oras?
2: Alas 8 ng umaga.
0: Oh my God!
2: Ayaw!
0: Talaga?
2: Oh my God! As in, namamalengke na yung
0: mga tao.
2: Yung mga tao, doon palang patapos mag-8 o'clock ng umaga.
0: Diyos ko,
2: ang
0: Lord.
2: Natira na lang na contestant nung madaling araw, yung mga alalay nung mga contestants.
0: True legend.
2: At tanong mo kung ilan lang ang contestant.
0: Ilan, Mari?
2: 12.
0: Diyos ko, Lord.
2: Well, hindi ako nagbibiro.
0: Kaya ayoko nang mag-judge next time. Kasi feeling ko, baka next time doon na ako atakihin.
2: Ito pa. Noong mga alas 3, gusto namin umuwi. Eh, yung friend namin, pumapasok siya sa finalist, etc., etc. Pumapasok siya. So, hindi kami makauwi.
0: Yes.
2: So, nakatambay ako. Eh, ako, pagod na ako. Yung friend ko, tsaka ako, sabi namin, naghanap kami ng bangko nung isang karindira. Tinabi namin sa poste ng Meralco.
0: Okay.
2: Tapos, malapit kami sa basurahan, ha?
0: Oo.
2: So, natayang idlip kami. Idlip lang.
0: Okay.
2: Nagising

0: Diyos ko, Lord. At habang papunta ako sa village namin, Mari, sinasalubong na ako ng sikat ng araw. Diba? Eh, yung mga ibang contestant doon, siguro feeling nila mayaman ako. Aba, yung mga ibang Los Valdez na lumihingi sa akin pamasahe. Diyos ko, Lord.
1: Nakakatawa pa. After the contest, buti lang nanalo yung friend namin.
0: Yesterday
1: kung hindi, more. Sabi ng kaibigan ko yung nagalit, sabi niya, pag hindi pa nanalo tong baklang to, papatayin ko siya, sabi niya. Nanalo naman!
0: Nakakalert.
1: Hindi naman, nanalo siya. So worth it yung almost 12 hours namin.
0: Diyos ko, grusy, tawag mo dito. Sa una lang kasi masaya pero pag nandun na sa third hour,
1: wala na.
0: Hindi na masaya. Hulasa. Hulas portion. At ito pa, Mari, may dagdag ko lang. Super jingle na ako, jingle bells na ako. So, kailangan ko pang umakyat sa second floor nung barangay Cooper Building doon, multi-purpose building. Okay, jingle bells ako. Ginawang fitting room ng mga baklitos yung...
1: yung banyo.
0: So, hindi ma... Kumbaga marami pang gumagamit. Yes. In other words, hindi ako pwedeng gamitin. Can you imagine yung suffering ko, Mari? Naglakad pa kami doon sa kabilang street dahil may banyo doon yung isang organizer. So tatawid pa ako ng kabilang street pero ang volume ng tao ay parang dumadaan sa rally.
1: Fiesta ba no?
0: Fiesta. So, excuse me. Alam mo yung pagdating mo sa CRA, yung makeup mo hulasan, ha? Diyos ko, Lord. Oh. Pero, masaya rin ang mga experience kahit papaano, yes. Diba?
1: Oh. Pag inaalala mo, nakakatawa, pero nung nandun ka, sa oras na yon, nakakainis.
0: Nakakainis talaga, the highest level. Ang kinawa ko dun, yung mga contestant na talaga ng mga kinakarir talaga. Kasi ang dami-dami nilang bit-bit, yung mga costume and makeup and everything. Yes. Tapos may mga pa sila, glam team. So lahat yun, kailangan sweldohan yun, diba?
1: Kakitain nila. Pero totoo yung hanap buhay, may kaibigan ako, lahat ng beauty contest, kahit Ilocos, kahit...
0: Totoo.
1: Basta't Luzon, pinupuntahan niya.
0: Alam mo ba dyan sa Ilocos, Mari, ay mura ang pabahay dyan? Oo. Ang tawag ay Ilocos Housing.
1: Dahil ako talagang mura.
0: Ilocos Housing. Alam mo bang si Angelina Jolie ay isa siyang vegan?
1: Ano yun?
0: Yung
1: alam ko vegan.
0: Vegan siya, diba? Sino pa bang mga sa vegan? Hollywood? Si Tom Cruise, vegan siya.
1: Si Rachel McAdams, Mean Girls, vegan yun.
0: Yes. Si Governor Chavit Singson. Tiga-vegan siya.
1: Ayun! Vegan ba siya? Or lawag?
0: Viga, Ilocos Sur.
1: Ano mas malayo? Lawag or...
0: Ilocos Sur naman, Mari. Mas malayo. Oo. So, tama ba ako? O lawag?
1: Wala, hindi ako may familiar sa geology natin.
0: Ito, nakapunta na ako sa lawag kila Julius, yung may utang sa akin, Mari. Diyos ko lang.
1: Ay, tagalawag siya?
0: Pinakain lang ako ng doon, dinuguan. At dahil Webes ngayon, Mari, may baon akong dalawang bonggang blind item. Na alam ko na may favorite portion mo ito.
1: Kasi hindi ko nang huhula. Madalas hindi
0: ko. Imagine from corporate cheese whiz ka ng showbiz.
1: Okay. End to end.
0: At least at least dito, Mari, gumagana pa rin ang brain cells mo, diba?
1: Okay. Pero kachipan ng pagod.
0: In a happy way, diba? Okay! Ito na! Mga baklitos kayo, ha? Blind item number one muna
1: number
0: tayo.
1: Number one.
0: Sinich itich. Sinich itwa. Mga baklitos.

0: May nagchika sa akin, Mari. Sino itong... Sino... Napakagwapo nitong... Hindi siya nag-click, hindi niya trinay ang show business as in acting. Mas sumikat siya more on singing, Mare. So in other words, singer siya.
1: She's a star.
0: Yesterday Once More. Ako rin, Mare, singer din ako.
1: Alam ko yon.
0: Mahilig ako sa nota. Eh di ba yung mga musician magaling kumapa ng nota? Lalo na kung gitarista ka, nagpia-piano, kailangan kabisado mo ang nota eh, kahit nakapikit ka.
1: Totoo yan.
0: Pero ako, Mari, kahit nakapikit ako, kabisado ko ang nota eh.
2: Ay,
0: Kasi dapat musician, di ba ano yung notes, di ba? Ito ng Anchika, Mari. Ito pa lang si male singer na to, kaya hindi siya naubusan ng racket. Hindi lang pala pag-awit ang kanya pinagkakakitaan. Dahil super handsome siya, chinito, maganda pangangatawan. Eh, yung mga mayayamang...
1: Straight.
0: Pero, yung mga umaawra sa kanyang matataas na government official na mga baklito.
2: Darna!
0: As long as the price is right, Gora Bells. To the point, Mari, na tumanggap siya ng isang government position. Oo. At meron siyang monthly allowance. Hindi na siya ganun kasikat, pero pag maalala mo yung song niya, talaga namang, kumbaga, manunumbalik yung pagka-trust mo sa kanya.
1: Gwapo ba siya? Sino yung mga super gwapo?
0: Gwapo at, sa akin na, kasi minsan nakasabay ko to sa gym, Mare, talagang hindi ako mapakali, talagang pumalakpak yung aking sipit-sipitan. Siyempre, dahil yung backer niya dati ay wala na sa gobyerno. Pero nandun pa rin siya sa government, sa gobyerno pa rin siya ngayon, Mari.

0: Pumayag daw siya kasi nga ang inasking niya dun sa government official ay 1 million peso, cents.
1: Ayaw!
0: O Vino Fedan, ano ka ba? Tsaka naman yan, hindi naman yung gwapo.
1: Ayaw! For a weekend ba o just one time?
0: Mga weekend, ayan.
1: Mas ganyan. Mahal yung isang...
0: Ah, oo naman, Mari, yung actor kasi. Bigi-bigi naman well, yon. Pero ito, 1 million to na ano eh. Hindi siya weekend. Isang araw lang.
1: Ay, parang yung actor.
0: Oo. Look. Yung apelido niya parang sounds like na ulam na sikat sa gabi at gata. Sounds like. Oh.
1: Ulam na gabi.
0: Oh, na may gata na maanghang minsan na napakasarap. Na sounds like na ganun apelyido niya. Yes, Maris siya nga. Naalala mo?
1: Yeah.
0: Naalala.
1: Hindi siya masyadong sikat. Hindi siya ganun kasikat tulad ng mga...
0: Oo naman, pero... Ano to eh? Alam niya yung market niya eh. Alam niya kung... Oo naman. Maano to, Maris?
1: Hindi siya masyadong naalala. Hindi siya masyadong magaling.
0: Juan Alvarez, ang galing-galing-galing mo talaga, man. Ibang level.
1: Hindi ko alam mo, laos talaga ako sa blind item. Hindi ko nakasila.
0: Oh, yung song daw niya ay, sa Tagalog ay, Smile.
1: Ayaw!
0: Sa English, Smile. Oh, wag mo na i-mention, Mari, baka madulas ka pa.
1: Masyadong kilala tong... Well, narinig ko na siya. Kasi medyo hindi ko na naalala yung face lock niya.
0: Talaga, super guwapo to, Mari. I-google mo.
1: I-google na dito.
0: O, tiyan mo, Mari, yung sagot dito sa baba. Correctus ba?
1: Oo.
0: Ah! Talaga naman, Juan Alvarez.
1: Alam mo, hindi siya...
0: Alvin Quijado, ihanda mo na ang iyong duet song.
2: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Alvin Quijado. Mare, na kasabay
1: patingin,
0: ko na.
1: Patingin yung pangalan ulit. Google ko. Curious ako sa
0: pen. Okay. Nakasabay ko na to, Mare, sa isang sikat na gym. Honestly, Mari, nalaglag ang panty ko. Kasi mabango siya. Mabango, makinis. At ang chismis, Mari, isa, dalawa, tatlo.
1: Ay! May pipitikin ka pa!
3: Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?
0: Ayan siya, Mari! Yan siya. Hindi yung mga latest photo niya, tingnan mo, ha? Vino Fedan, huwag mo nang bawiin ng opya ka lang, ha?
1: Vino.
0: Si Jovino, nangungopi siya ng sagot ni Mon Alvarez.
1: Hindi ako masyadong ano.
0: Charot lang ha, Jovino.
1: Hindi ako masyadong...
0: Fanay niya. Okay, blind item number 2, Marim. Baka dito maka-score ka ng bonggang-bongga. Sino itong male TV, radio, and social media personality, Mare? Lalaki ito, lalaki. Oo. Ang eksena niya sa public ay super straight as in pare-pare. Pero ang katotohanan, itong si male TV. Sa totoo, 35. Darnitos Baklitos. Ibig sabihin, isa siyang TV and radio broadcast. Po lang, siya ay 5. Bumos.
1: Ayaw!

0: Nakakaloka pamilya ito, Miss Mac. Oo. Huwag natin doon yung mga mister na may... Uy, kayo mga misis, bantayin nyo yung mister nyo, ha? Baka lumuluhod po yan. Obserbahan nyo mabuti ang mga mister ninyo. Kung ang mister po ninyo ay nanonood ng beauty pageant, darna po yan.
1: Darna!
2: Darna!
0: Memorize pa niya mga correct, past winners. Correct, yeah. Kung ang mister po ninyo ay gustong-gusto niya panoorin sino ba tong halimbawa type na type niya si Madonna.
2: Pag ini-idol niya si Madonna, si Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand.
2: Si Bette Midler.
0: Yan.
2: Si Cher.
0: Oo. Giveaway na talaga.
2: Pag si Cher.
0: At kung yung mister nyo, ang siya ang namimili ko, ano isusot yung damit.
2: Pwede yun, ha? Lalo mas magaling ko siyang mamili.
0: Oo. Halimbawa, sasabihin ni mister, ay bakit mo yung damit, isukat mo nga tino, kasi ini-imagine niya suot niya yun. Kasi ang tunay na lalaki, wala naman siya pakailo ko. Ganito ho yung tunay na lalaki. Halimbawa, si Mrs. bibili-bili ng damit, maboboard yan.
2: Yeah.
0: Sasabi niya, bahala ka na dyan, titingin mo na ako sa chuchu, ganyan,
2: or,
0: diba?
2: Sige, mag-shopping ka muna, mag-coffee lang ako. Yes. Tatambay sa coffee shop yun.
0: Oo, tatambay lang doon. Correct ka dyan, Mari. O pupunta siya sa tools.
2: Sa tools.
0: Sa mga car accessories.
2: Or sa golf accessories.
0: Oo.
2: Golf clubs. Or sa paglalaki.
0: Correct.
2: Titingin siya ng relo.
0: Oo. Pero kung yung mister ninyo, siya pa yung tumitingin ng blusa, ay bagay mo to, bagay mo ito.
2: alam niyo kung ano sapatos yung babagay doon.
0: Kasi, kaya relate ako dyan, minsan, sinamahan ko yung nanay ko magbumili ng damit. Kasama ko rin yung tatay ko. Oh, hindi ko sinasayang baklitos yung tatay ko. Ako yung nagsasabi sa nanay ko, may bagay mo to, alam mo, ibang tingin sa akin ng tatay ko. Sabi niya, quiet na lang siguro sa'yo, itong anak ko, itong baklitos ko. Kaya kung yung mister po ninyo, halimbawa, laging may bisitang napakagwapo diyang kumpare. Maglagay ho kayo ng CCTV sa sala ninyo. Baka hindi nyo alam, habang nagiinuman sila, ikaw naman busy-busyan ka sa sa kusina o sa kwarto. Maloka ka, yung pala naghahalikan na sila. Lako, marami na ngayon na misis na, baka ito mister ko, baklito.
2: At saka ang dami talaga yung mga may asawa, pero they hook up with guys.
0: Yes.
2: Pero may asawa siya, always, misis.
0: Oh, that's dangerous, ha? Kasi baka yung may makuha kang sakit. May hawa mo sa misis mo. At marami ng ganyan.
2: Correct. Or girlfriend.
0: Diba? Yeah. Ang nakakaloko, yung mister mo, siya yung pauringgelya. Nakakaloko. Siya pala yung pabungkal.
2: A lot of times, sila yung ganon.
0: Diyos ko. Pero may mga na-encounter akong kaibigan kong babae, sabi niya, kasi yung, di ba naikwento ko na yung executive producer dati sa GMA,
2: yes.
0: Baklitos niya. Ako yung taga, yung mga duda na misis niya sa akin yung tinatanong, bakla ba si Oscar? Ganyan. Sabi ko, hindi. Sabi niya, kasi may nagchismis sa akin na chuchuchuch, sabi niya, okay lang yun. Huwag lang sa babae. May gano'n palang misis.
2: May mga papahingin kasi at least pag guy, they will always, hindi sila iiwan nun, di ba? Kasi lalo kung pamilyado.
0: Kasi kung babae, threat talaga.
2: Yun talaga. Kasi
0: sisira pwede iiwan ng pamilya.
2: Eh. Tsaka pwedeng magkaroon ng ibang pamilya yun.
0: Now I get it. Diba? Now I get it. Itong si broadcaster na ito, pare-pare to, pinapalaki pa ang boses. Oo, pero mahilig pala to magpa-massage. At pinipili niyang therapist niya, mga bagets. Tapos one time, minamid daw siya sa isang sa isang spa na super gwapong therapist.

0: kinuha niyang personal assistant niya.
1: Ayan!
0: Parang oh? PA niya o driver. Oo, oh, para hindi na siya maghahanap-hanap nandiyan lang sa kanyang tabi.
1: Ayan!
0: Naalala ko tuloy yung sikat na ano. Naalala ko yung sikat na beauty doctor na nahuli ng kanyang misis na kumukokak ng driver nila.
1: Ayan!
0: Oo. Oo, yung... Pero Laotian dip na siya ngayon eh. Ayan. Di ba na iwanan na siya ni Dr. Vicky?
2: Yes.
1: Ayan! Ayan!
0: Kaya yung personal driver niya, yung PA niya, eh,
2: former masayista.
0: Lover din at the same time.
1: Ayaw!
0: So, totoo pala yung kasabihan, Mare. Basta driver, great lover.
1: Ayaw!
0: Sweet lover. Kasi, Mare, ang mga driver, magaling yan sa kambiyohan, eh.
1: Ayaw!
0: Diba? Magaling sa clutch, magaling sa gas,
2: oil change.
0: Magaling sa change oil.
1: Ayaw!
0: Kaya maasahan, pag may repair, hindi na siya... Overhaul.
2: Engine overhaul. Tune up. Spark
0: plug. Kaya kung yung mister ninyo sinabi, sandali lang, asawa ko, magpapa-change oil lang ako, kabahan na kayo. Yung first letter ng kanyang, first letter ng kanyang pangalan, first name, saka yung first letter ng kanyang apelido, nasa first three letters ng alphabet. Ano
2: first letter ng kanyang first name. First letter ng apelido. Nasa
0: first three letters ng alphabet. So A, B, C lang yun. Bigyan ko kayo na bongga pang clue, ha?
2: Yung alam ko kasi, yung pinagdududahan ko kung straight o hindi. Na doon sa clue na doon, pasok siya. Kaya lang, hindi pa siya married eh.
0: Ito married na to eh, married. Oo, at saka yung misis niya, Mari, maluloko ka, napaka-tsaka.
1: Ayaw!
0: Ginawa lang talagang front. Ginawa lang front eh. Tumakbo tong senador, pero na Los Valdez.
1: Ayaw!
0: Ayun na yung clue ko. Ito na lang, yung apelido niya sounds like... Flash report.
1: Ayaw.
0: Flash report. Okay, mga baklitos kayo.
2: Hindi ko mag-get.
0: Yesterday was.
2: I believe that.
0: Marang hili daw dito sa baguettes kaya. Nung di ba may review center? Bakit ko nabanggit yun? Aray, kumari, bakit ko nabanggit? Ayaw! Oh, Lord, nabanggit kumari yung bonggang giveaway na klo.
1: Ayaw!
0: O, Mari, humarap ka na. Baka takihin ka sa pulso. Ayan, alam na tuloy nila, Mari. O, Vino Fedan, may score ka kaagad. Sagot ni Victorino Cueta, Mari. Basahin mo. Victorino Cueta, blind item number 1. Ayan, Victorino, correctus benedictus, ha? Sabi ni Brandon Lover, Tita Chupeta, Nyora Pasita, you're so awesome. Thank you.
2: Ano yung blind item 1?
0: Ano?
2: Hindi ako masyadong...
0: Naku, Mari, pag nakita mo siya sa personal.
2: Hindi ako nasyado nagagalingan sa kanya sa singer.
0: Oh, talaga? Ipahirinig ko sa'yo mamaya yung hit song niya. Importante naman sa isang singer, meron ka isang hit song, di ba?
2: One hit wonder?
0: Parang si ano, si Jimmy Bondoc yung Let Me Be The One.
2: Let Me Be The One.
0: Oh, yeah. After that, wala naman na siyang hit, di ba? Pero imagine, oh, sikat na siya ngayon. Dahil sa politika, di ba? Alvin Quijado, present evening daw siya. Chupin natin ka sa inyo po, Tita Chups at Nyora Pasita. Always done na po, I love you both, 7.7 daw.
2: Si, ano, si Jimmy Bondo, it's a good thing. Hindi eh, din siya type eh, kasi mas mahilig ako sa mga...
0: Alam mo ba, there was a time in my life na naging best friend ko si Jimmy Bondo.
2: Ah, really?
0: Kaya marami akong alam na lihim ni
2: Anong
0: Jimmy Bondo.
2: Ay, may nakwento ka sa akin.
0: Kaya wag niyo akong tanongin tungkol sa mga lihim ni Jimmy Bondo dahil baka hindi siya manalo sa pagtakbo niya.
2: Kwento mo na lang.
0: Jimmy, naalala mo si Jennifer, Jimmy?
1: Ayaw!
0: Jimmy, naalala mo, nagburakay tayong tatlo?
1: Ayaw!
0: Oh. Di ba Jimmy may asawa yun?
1: Ayaw!
0: Emila Dora, maulang gabi. Tita Chupeta, Nyora Pasita, kailan po ang second episode? Dine-edit na.
2: Ine-edit na. Dalawang episode yung kailang isa-schedule yun.
0: Excited na rin sila sa second episode. Kailan daw? Kailan?
2: Nako.
0: Busy. Siguro sa Sunday.
2: Busy yung nag-i-edit eh. Nanikukulitin ko.
1: Ayaw!
2: Hindi siya bayad. Hindi ko siya makulit. Hindi siya bayad.
0: Bawal i-pressure.
1: Ayaw!
2: Walang premium eh. Walang talent
0: premium eh. Di ba, malinis naman yung episode 2 natin, no? Malinis.
2: Hindi, i-bleep ko yung mga
0: bababang. May blinip lang akong mga ano doon, mga kopas-kopas.
1: Ayaw!
2: Maraming i-bleep doon.
0: Please support pala sa Beat Sari YouTube channel po ng ng
2: agency. Yes, please. Sa Spotify siya.
0: Sabit Sari.
2: Yes, Sabit Sari.
0: Oo. Ang may-ari po ng Sabit Sari ay si Sir Chabit.
2: Ayaw! hindi ah.
0: Charot lang.
2: Sa watch the podcast Sabit Sari.
0: Ay, abangan nila yung guesting ko, Mare.
2: At ang guesting niya sa October siya mag-air.
0: Pero tatumbling sila, Mare.
1: Ayaw!
0: Dahil... hindi kinaya ng mga staff mo ang level ng
2: actually walang nakatagal.
0: Oh, di ba?
2: Yung isa na nag-leave. Naka-sick leave siya.
1: Ayaw!
0: Yung JJ?
2: Yung isa.
0: Ay, yung isa. Hindi kineri.
2: Naka-sick leave siya ng Lunes.
0: Oh, Diyos ko Lord. Nandun pa yung aftermath. Brandon Lover! Kenneth Vincent Aquavera na Ibagarabi, Iken Katita Chupeta, Nyora Pasita. Kamusta po kayo? Maulan at mahanging gabi po sa inyong dalawa at sa lahat po ng mga Chupenatic sa Multiverse.
2: Ulan.
0: Tita, ano pong brand ang cellphone nyo? Dalawa ito, pareho siyang Samsung. Oo, pero kung re-regaluhan mo ako, bigyan mo ako ng iPhone.
1: Ayaw!
2: 17 Pro Max na ngayon.
0: Katulad yung phone ninyo, Rapi, 17 Pro Max po yan. Pagkano ba sa, ano ngayon, Pro Max? 190? 100?
2: Wala mga ganon. Yung high-end na mataas ang gigabytes. Mga na 100 plus.
0: Nakakatakot magdala lang ganyan cellphone, Mari. Pag naiwanan mo, wala na 100,000 mo.
1: Ayaw!
0: Diba? Tita Chupeta, sa amin po ay kumikidlat. Naku, magtago mga bading, ha? Maring, Ate V. Bisa kasi nakakalimutan ko yung mga mahal na mahal ko. Si Maring Deng o Pleda, mahal na mahal ko yan. Dahil, Mari, siya yung,
2: Maring Deng, baka pwede mong i-message si... Tita Chupeta, magkano ang isang tray ng ano
0: nang
2: mo.
0: Ano, binagongan. Ah, interesado ka, masarap.
2: Interesado akong bumili talaga.
0: O yan, Marek Deng, meron ka ng customer.
2: Let me know.
0: Isang tray.
2: Yung ganyang kalaki na nasa aluminum ban na disposable.
0: Sige, sabihin ko mamaya kay Marek Deng, nakikinig yun.
2: At saka magkano yung ganung tray ng mango? Ano ba yun? Mango Graham.
0: Mango Graham, napakasarap. Napakasarap.
2: Kasi masarap siya.
0: Super sarap. Ayan, senyales na yun, Maring Deng. Mag-business ka na.
2: Walang daya.
0: Meron ka ng kliyente. Nasarapan kasi si Nyora P. Tsaka si Alvin, no? Yung pinaghatian natin, Mari, isang lafang lang, no?
2: Hindi nga. Hindi ko nga nilagay sa ref, eh. Pagbaba pa lang sa mesa.
0: And to think, during that time, busog na tayo galing
2: kumain sa... Kumain na tayo, no?
0: Kay ano ba to? Kay Vivian. Aling
2: Vivian. Ayaw! Tumapos, si kain ako lang sa mga gabi niya.
0: Totoo. Maring Netsky, sabi niya, gandang gabi, gorgeous dito, Chupeta. At kagalang-galang na Nyora Pasita. Huwag niyo ho siyang igalang. Charot lang. Pakigreet po ang husband ko si Emilio Jr. ng happy birthday at kay Islas ng Guns N' Roses. Thank you. Emilio, happy birthday sa iyo, ha? Ayan. Ito ang sabi ni, ano, ni Netsky, yan ba ang, ano, ito mo yung government official, lo, kilala niya, Mare. Yan ay, yung government official. Yun ang nagbigay ng 1 million.
2: Ay,
0: Mare, kailangan niyang tiisin, napaka-kyoho ng duet song nun, Mare.
2: Ay,
0: super kyoho, di ba? Mukha siya butanding.
2: Ay,
0: Buti na lang, nasa, ano na siya ngayon, nasa Netherlands na siya.
2: Ay,
0: doon kaya siya humahada ng mga baguettes, di ba?
2: Ay, di siya makabalik.
0: Oh, may tanong dito, Mare. Diyos ko, Lord, talagang mahal ka ng mga chupenatics. Ito sa baba.
2: Kailan mag-ayong vlog nyo? Yung sa
0: kasi, ano tong part 2 natin?
2: Part 2?
0: Siguro sa Sunday kaya na.
2: Try namin sa Sunday kung hindi yung susunod.
0: Alam mo
2: pa. Ayaw!
0: Sinimulan ka si Mari, may maghahanap eh, no? Miguelito! Ay, Miguelito, may bonggang score ka. True love, Jen.
2: Pangalawa.
0: Alvin Quijado, may bogang score ka rin, Alvin. Alvino Fredan, sa baba. Ay, Alvino Fredan, kilala mo talaga. Doon sa review center nila na huli, ano?
2: Ay,
0: Lokaloka ka talaga. Diyos ko, Lord. Tapos yung mga nagre-review daw doon ng mga, ano, ng gouache, ano, binibigyan daw niya ng, ano, extra, parang free na, ano, mga review.
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Diyos, para ng mga bakla, ano, para-paraan. Tignan mo, hindi natin napansin, walang commercial break. Alas 11 na pala. Diyos ko, Lord. Ang dami yung nakahula, blind item 1
2: and 2. Naman. Loka-loka talaga.
0: Ito po ang moral lesson natin. Huwag ko kayong kokopas ng bagets at gagawin yung driver ninyo.
2: Ah, ngayon naka-employ.
0: Hindi lang 'yun, Mare, nakapaligid sa kanya. Ang dami niyang staff na ganyan. Kaya yung missis dead ma lang, pero nakakahalata na rin missis niya. kayo mga missis, ha? Amoy-amoyin niyo mga asawa niyo, baka may mga jowang bagets niya.
2: Ayaw!
0: marami akong nakasagutan ng tamang ano, ng tamang kasagutan, kaya congratulations sa inyong lahat. Oh, wala na akong time para isa-isahin ko kayo. Eh, paalam na tayo, Maren. Oh, napakabilis ng oras.
2: Yes, till we meet again next Thursday.
0: Ayun.
2: Ingat kayo nga.
0: Thank you, Nora. Pinapasaya na naman natin ang ating Webes, diba? O, mag-review center na kayo, ha?
1: Ayaw!
0: Always remember, my baby. Ang sekreto mo na mahabang buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Kasulad dito, masaya lang. Masaya lang at pumunta sa review center.
1: Ayaw!

0: Jason. They flung in the hangar mata.
1: Marito ang please then, E.S.
0: Tulog na baby, matulog na kayo.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: mag-AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
3: Sabi-sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis, nagawa kasi. Ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala. AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
4: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
5: Ang init! Need ko na ng palamig.
6: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
5: Chaos Cola? Oh, wow!

0: With 3 balanced meals and exercise. T-Bay refers to T-Bay Kylan nutrients, 100% vitamin D, protein, calcium, and T-Bay Resistencia nutrients. Burr brand powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit dyan sa doktor sa balita.
2: Alagang Unilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
3: Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.
5: Ang init! Need ko na ng palamig.
6: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
5: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
5: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
5: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
5: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
6: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
7: Available in Sari Sari stores nationwide!
8: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: AO Condoms, ang pamilya nasa bahay.
10: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
11: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifeline at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat pang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na.
1: Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas na ulan na huwag umulan.
0: Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Ako po si Sarah Guardian po.
3: At si Adam Orellar po.
2: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk sa Creamy White.
3: Para ilagay ng Coffee Beans ng Classic at Original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.
0: Stop at chew me. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
4: Unilab quality.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: mag-AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises.
2: Kaya masarap na. With Yorn Cubes, pork and chicken. Lutuin ang munggo with Yorn pork cubes. And lutuin ang adobo with Yorn chicken cubes. Kainan na tayo. Munggo. Adobo. Mas pakulo. Yorn cubes. Pagluto ng Yorn cubes na pinakulo.
3: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
4: Unilab Quality yan.
5: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat, walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unila Quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
4: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice. And choose some flavors are Obe, May.

0: Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
1: Di lang refreshing sa taste. Mura pa.
0: Wait, what?
1: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
0: Really?
1: Sa can pa lang yan. 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
1: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
2: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Matcha, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide. Forget 20 pesos only.
3: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na.
4: Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
5: Magnolia, strawberry, apple, orange, and lemon. So

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kayang-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Caseg ng Bayan, DZEX. Hey!
1: Barangay, ito po si Madam Charis Solomon.
2: At ito naman si Mr. Vice Chair Buboy Villar.
1: Samahan nyo kami imbisigahan ang inyong paboritong celebrity sa pinakalakakalokang hearing sa bansa.
2: Iba't ibang issue, iba't ibang chismis. Pag-uusapan natin yan.
1: Abangan ang aming fresh episodes kada Sabado sa YouLol YouTube channel, Spotify, and Apple Podcast. See you in court dito lang sa
2: Hearing na What the Fuck Your Honor!
3: Magbabago by Ann Raz. Stream now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital music stores worldwide.
4: Good morning, boss!
5: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
6: Stronger.
4: Diba?
6: Forever.

Magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Biyernes, July 24, 2026. At narito na mga kabarangay ang Buena Manong Balita. Bagyong Quiapo. Napanatili ang lakas nito habang kumikilos pa extreme northern Luzon. O klase sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa suspendido ngayong araw dahil sa masamang panahon. Presyo ng kada kilo ng manok sa ilang pamilyan sa Luzon umabot na sa 250 pesos dahil sa epekto ng mainit na panahon ayon sa Department of Agriculture. Earth-shaking o mahalagang anunsyo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27, hindi isasantabi ayon sa Malacanang o klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila at Quezon City, kanselado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump nagkausap sa telepono kagabi. Oras sa Pilipinas, kaugnay ng sitwasyon sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. China Coast Guard muling binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas na namahagi ng ayuda ng mga mangingisda sa Bauri Masinloc. NBI formal nang binuo ang isang task force para tutukan ang investigasyon sa mga anomalya sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. At hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at inumin ng kanyang legal team sa impeachment trial. Hindi kayang pagbigyan ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.

0: Impormasyon, bisita tayo ng aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. At quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay. Tatawa ka na, tatalino ka pa! Dito na sa Barangay Alas 97.1, Stronger Forever! Kasama ang Team Cowboy! My name is Papa Carlo!
1: Kilala mo naman Papa mo, Papa Jeppoy!
0: Ayun no! At meron kami mga social media mga kabarangay. Join na dito ha! Pwede na mag-request, pwede na mag-shoutout. Message na sa Facebook, Papa Carlo 08. At Instagram, Papa Carlo 971LS. And TikTok, Papa Carlo 1.
1: Search mo lang Papa Jeppoy, PM mo kami.
0: Ayun.
1: Pasok ano?
0: Walang pasok. Ang daming mga kanseladong pasok, Papa Jeppoy. Ayun o. At habang nandyan kayo sa inyong kanilang bahay, aba, pwede tayong mag-enjoy ngayong Friday kahit ano naman, no, nandyan lang kayo. No? Samahan nyo kami dito sa programang Pok Pok and Friends. Let's go na ha. Simulan na natin ito mga kabarangay. Ang buhay ay...
1: Weather
0: lang. Pot, Potter and Friends sa Barangay LS 97.

0: sigurado.
1: Ayun.
0: Para ito, ano, saan lugar to? Commonwealth. Hirap na hirap mga pasahero, umuulan.
1: Ah, Commonwealth yan.
0: Tama. Oh, Commonwealth to. Nako, nakita namin. Oh. Hirap mga pasahero, lakas ng ulan eh. So, sa mga magko-commute, ingat kayo. Naka-headset ka, maraming salamat. At Barangay LS, ang naalala mong pakinggan. Salamat. Message nyo kami. Good morning, inaabangan namin yung alamat nyo ni Papa Carlo ngayong Friday. May alamat ba ng duwende laban sa diwata? Pinag-away mo ah. Sino ba ang mas magaling sa dalawa? Pakitanong kay Papa Carlo.
1: Mukhang pang ano yan ah. Yung pang special na edition yan ah.
0: Pinag-away mo yung dalawang bida.
1: Wait lang, maniningil kami dyan. Mahal yan. Medyo gagandahan natin yung story yan.
0: Kasi customized yung alamat mo eh.
1: Oo, customized eh.
0: Pinag-away mo yung dalawa eh.
1: Oo.
0: Eh yun nga yung dalawa, tagapagligtas yun eh. Pag-greet naman po anak ko, Jamaica Soriano, nakikinig every morning. Salamat, Jeneline Soriano and Jamaica Soriano, good morning. Kamusta? May pasok ba? Welcome sa Potpot and Friends. At tanong mo naman kay Papa Carlo, paano malalaman kung babae o lalaki ang sisiw sa balot?
1: Maingay.
0: Tingnan mo yung kuko. Tingnan mo yung kuko. Kuko ng sisiw.
1: Hindi, malalaman mo yan pag maingay. Yung alam mo yung bata pa nga eh, putak ng putak.
0: Maingay, babae yun.
1: Ah, babae yun.
0: May nakita ako eh, yung pag tiniwarik mo, pag inangat yung ulo, pag tiniwarik mo yung sisiw ba yun, pag tiniwarik mo, iaangat niya, lalaki yun. Kung doon ko nagkakamali ah, may ginagawang technique gano'n yun. Ah, sa mga nagmamanok dyan, mga nagbabalot dyan, magandang umaga. Dito sa NLEX, Malolos, Giginto, walang ulan pero makulimlim. Dennis Capiral, magandang umaga. Papa Carlo, may tanong uli ako.
1: Ano yun?
0: Dami niyo na naman tanong! Paano mo malalaman kung
1: ano yun? Paano malalaman kung yun lang?
0: Ayoko. Lukulungo to.
1: Ayoko, paano malalaman kung TV? Ganon.
0: Ayoko. Bahala kayo dyan. Maulan din po. Info lang, traffic dito Quezon Avenue, Fisher Mall. Going to Spanya. Oh, going to Spanya, papunta ng Rotonda.
1: Pero walang pasok, no? Ba't nagda-traffic pa rin?
0: Maulan din po. Papa Jepoy, mga waterproof, shoutout mga waterproof taga Bulacan. Shoutout sa inyo. Eh kasi may pasok pa rin yung mga immortal. Yung mga mandirigma, may pasok pa rin. O, message nyo kami. Commercial lang tayo. Update nyo kami, okay, Alice?

0: But on Guileless, 97.1.
1: Stronger forever.
0: Happy weekend! Mapapa, oh la la ka talaga ngayong weekend. Uulan, uulan.
1: Uulan, Papa Jepoy, ng kasiyahan. Milyong-milyong kasiyahan.
0: Magandang umaga po. Ang pangalan ko, Papa Jepoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Sino yung birthday ngayon? Ngayon po ay Friday, July 24. Sino yung birthday bukas, 25 and 26? Lang sa'yo, ang giling-giling ko pa.

0: Papa Jepoy. Happy birthday. Oh, ito. Kay Marco Alvarida, nakikinig sa inyo habang niluluto at handa ng pulutan. Anong handa, Ren Castillo? Eto pa, birthday ng bunso ko, Prince Jeremiah Crispin. Mahal na mahal kita, anak, sabi ni Bonifacio de la Peña Crispin. Sino pa? Asawa niya? Shoutout daw asawa niya, si Cherry May R... Ano to? Arno ko? Nagtutusok ng baka at litid. Yung dating dos tres. Magkano lang ngayon yan? 5 piso na, Remart. Favorite ko yan eh. Dos, tres, litid, baka, baga, baga. Makain ka nun?
1: Yung matamis. Litid.
0: Yung litid, baga. Yung maliliit, yung...
1: sa baka?
0: Yung tinatakal ng mantika.
1: Pero sa baka yun? Hindi.
0: Ah, hindi ka kumabaka.
1: Pag sa baka, hindi.
0: Makain ka nun? Dos, tres. Sarap. Si FEU, nandun yung HEPA lane.
2: HEPA lane.
0: O, di ba? HEPA lane tawag na si FEU. Wala na eh. Parking na eh. Nakikita ko lagi parking dati. HEPA lane yun eh. Dos, tres dun. Quick, quick. Itik ang pulutan. Uy, ang sarap. Kumakain si Papa Carlo niyan. Papaitan din. Papa Jeps, kakahugas ko lang sa sakyan tapos biglang buhos ang ulan. Sumpa talaga ang BS1. Aray mo.
3: Sabi
1: na eh. Sabi ni Papa Depo yan eh. Lagi niyang sinasabi yan, huwag kayong magpupunas.
0: 6:39 ng oras natin, message nyo kami. Kung first time nyo makinig, maraming salamat. Welcome po sa Potpot and Friends. Good morning. Naka-live tayo, napapanood sa Facebook ng Barangay LS page. Comment lang kayo dyan, pakishare live. Napapakinggan sa buong mundo, gmanetwork.com/radio. Live stream yan. Papa Jeff's birthday ng bunso ko, Gabriel Zian, 12 years old. Happy birthday, Gabriel.
1: Mabuhay ka, Gabriel.
0: Birthday ng kumpare ko, sino yan? Harrison? Good morning sa inyo. Yan o. Harrison ba yan? Opo, 5 piso to 6 pesos ng baga. 5-6 na. Nakatutok sa live mo. Lang, good morning. Perlina Magalan, everyday ko kayo pinakikinggan. Ang radyo ko ay isa lang ang stasyon, sa inyo lang. Saka yung inyo lang ang malino station. Kabisado ko na kayo, alam ko na. Ako lang mag-isa araw-araw dito sa bahay. Ay, kayo kasama araw-araw mula umaga hanggang gabi. Walang patay. Salamat, Perlina. Ano gusto? Anong ulam dyan? Good morning. Birthday ng anak ko tomorrow, 25 na po siya. Ate Brenda, happy birthday sa anak mo. Ano pangalan? Aling Leti Legaspi, nakikinig sila, La Fortesa, sa Camarin, Caloocan. Five, six na pala ngayon. Anong the best na street food para sa'yo? Kung isa lang, pipili mo. Pinoy street food.
1: Pinoy street food.
0: Hirap ano? Hirap no? Street food. Barbecue?
1: Ano lang kasi yung kinakain ko, Papa Jeffy. Medyo mapili ako sa mga street food.
0: Kamaselan ka?
1: Mm-hmm.
0: Anong favorite mong street food?
1: Caviar.
3: Aray ko.
0: Hype ka, bihira akong makakita doon. Nasa lata yun ah.
1: Meron kasi kami mga mayayaman.
0: Caviar?
1: Oo, para sa akin.
0: Saan mo nilalagay yung caviar?
1: Sa ano, ice cream cone.

0: Balot, the best street food daw.
1: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko, para lang.
0: Barbecue. Kwek-kwek. Fishball, kikiam.
2: Barbecue.
0: Barbecue.
2: Giling-giling ko,
0: mapapaun. Hindi nyo ako nabati. Ronald Bernardino. Itik na fried. Uy, ang sarap niyan. Lang-lang. Sa Tagaytay, ang dami nakikinig sa inyo rito. Ark Angel, maraming salamat. Kamusta ang panahon dyan? Shoutout sa mga taga-Tagaytay. Kamusta ang panahon dyan? Traffic ba? Papa Jepoy, shoutout sa mga guard na kagaya kong puyat. Konti na lang uyan na. Oh, shoutout sa mga SG. Proven talaga ang the best. Sabi ni Carl. Lakas ng ulan, regalado. Nani Nelia, good morning. Marte family, Beltrana family. Fishbowl. Kakaiba yung fishbowl eh, no? Pag inuwi mo sa bahay, di na masarap.
2: Oo nga. Ba't ganun yun?
0: Ha? Pag sakali mo, ano, sarap.
2: Sarap
0: eh.
2: Na sarap ka eh, no?
0: Saka yung sauce nun, hindi mo magagaya yun eh. Hindi ko alam kung saan ang galing yun.
2: Ha?
0: Pag ginaya mo yung sauce nung ni Manong.
2: Ah, ano kasi yun, Papa Jepo, yung sauce dyan, dinadasalan yun?
0: Saka kasi yun yun eh.
2: Ha?
0: Siguro, yun yung combination ng iba-ibang laway nila.
2: Hindi lang yan, may sekreto yan.
0: May talsik eh.
2: May talsik.
0: May angge.
2: Sabi nung nagtitinda ngayon, pambira, sinisiraan pa yung tinda.
0: Pagating gabi, the best chicks to goal. Saan yan? Shoutout, Goodex PVC Pipe. Walang patayan ng radyo. Maraming salamat, Goodex PVC Pipe. Salamat. Oh, ano ang the best street food?
1: The radio plays our favorite song. And it's...
0: Balikan natin mamaya.
1: Keep me holding on.
0: Sarap food trip pag umuulan.
1: Do you miss me?
2: Sopas.
0: Halo-halo, street food ba yan? Street food yun, eh?
2: Oo. Oh.
0: Hirap mamili. Lugaw?
2: Oo naman.
0: Street food?
2: Hmm?
0: Ay, panghirap mamili. Banana Q. Meron pang kamote Q. Sasarap, ah. Sarap street food. Soft drinks, sarap. Mountain Dew.
2: Mountain Dew. Arse.
0: Sarap Mountain Dew. Tapos yung didighay kang matinding tinghay. Parang ang dragon. Solve! Tapos di ka magbabayad ng tama.

0: Mag-break na tayo. Ayaw talaga sa'yo ng mga magulang ko. Lalo na si Daddy.
1: Oh, bakit naman babe? Akala ko ba forever na tayo?
0: Kasi lagi daw dilata ang ulam mo. Wala ka daw may papakain sa akin kundi dilata.
1: Ah, ganun ba? Sinisigurado ko kasi na quality ang produkto namin. Siyam kasi yung factory namin ng dilata. Ang hirap i-manage.
0: Pero siyempre, hindi naman si Daddy ang masusunod, kundi ang puso ko. At saka, favorite ko kaya yung dilata.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Gusto nyo ba ng hashtag HopeCore? If yes, tignan nyo online yung hashtag Easy Maging Best Me Stories ng dating McDo crew members. Nakaka-inspire. May mga nagsimula sa McDo as crew members at ngayon, naabot na nila ang kanilang dream jobs. May mga nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Marami rin sa kanila nag-start as crew at nag-grow into a manager leading their own team. Proud ako for them. Sa mga kwento nila, easy maging best me talaga sa McDo. Perfect yung setup nila for working students kasi naiintindihan nila na priority mo ang pag-aaral kaya flexible ang sked. May teamwork din kaya maaasahan mo ang mga kasama mong crew members. At may world-class training to help you grow. Talagang easy maging best me. Kaya if you're thinking about applying, do it! Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Message kami, online kami, napapanood din sa Facebook, live, Barangay Alas Facebook page. Facebook ko, Papa Jepoy, street food, pinag-uusapan. Good morning sa inyo, pabati naman ng aking asawa na i-drive ngayon, Pabataan, si Ruel. Palagi nakikinig Barangay Alas, lalo sa biyahe, mahal na mahal kita, daddy, galing kay Mami Lynn. Oh, sana all! Street food, pinag-uusapan. Alam niyo, nag-research ako. Ano yung popular na street food sa Pilipinas? Laging lalabas isaw, kwek-kwek, fishball, balot, turon. Yan yung mga lumalabas, Betamax. Pero, pag outside, looking in, hindi Pilipino ang titingin, ang nirecognize, nakita ko dun sa website na Taste Atlas. Ang nirecognize, number 45 sa ranking sa buong mundo, street food. Ang nirank nila, Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai. Ang nirecognize nilang street food. Di ba ulam? Yung handa yun, di ba? Dynamite. Dynamite! Sarap yan! Anyway, yun lang. Pagka nag-research ka lang, popular na street food, yan, isaw, pero na-recognize yung lumpia Shanghai. Share ko lang sa inyo. Ang dami pa palang mga street food sa ibang bansa. Alay ko nakikita, lumalabas, pasok sa top 10, top 5 yung tacos ng Mexico. Hola! Sarap din yun, tacos. Balikan natin yung iba pa, message nyo kami kung meron kayong gusto i-share. Kaya alis, commercial lang tayo. Barangay LS 97.1.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Delivery! Maria Jose?
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yes! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund, solid kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
14: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
13: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
14: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
15: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: Barangay LS
17: 97.1
18: Stronger Forever.
19: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong helpline segment. Kung madalas lumabo,
20: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡਿਆਰ
1: ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੇ ਪੋਏ
2: ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਖਾਲੋ
1: ਅਗਾਲਾ ਕੋ yung shawarma. Nag-search kasi ako ng mga street food. Laging lumalabas top 5, top 10 sa mga iba't ibang website, shawarma.
0: Okay, si Kiki Adamas.
1: Akala ko yung shawarma is sa Arabic country.
2: Arabic.
1: UAE.
2: Oo.
1: Hindi pala dun. Turkey pala. Sa Turkey pala ito, shawarma. Ibig sabihin ng shawarma, kaya tinawag na shawarma, ibig sabihin pinapaikot. Shawarma, ibig sabihin turning o rotating, umiikot. Yung method ng pagluluto ng karne ng mga shawarma, kaya tinawag na shawarma, pinapaikot.
2: But you know, my friend, I like Indian cuisine.
1: Akala ko ganyan yan eh, Indian or shawarma. Sa Turkey pala. So, 1800s. Itong mga karne, pinapaikot. Iniihaw. Usually, nakahiga ang karne.
2: Oo, nilalapag dun sa...
1: sa apoy.
2: Oo, ihawan.
1: Ito, baliktad. Pinatong patong yung karne, nakatayo yung apoy. Method ng pagluluto ay shawarma. Ibig sabihin, pinapaikot.
2: Pero, alam ko yung method na ganyan, Papa Jepoy, hindi siya biglaan, no? Dahan-dahan lang yung apoy.
1: Oo. Ngayon, lumipas ang ilang daan taon, kumalat ang proseso o method ng pagluluto. Ottoman Empire. Kasi nananakop itong empire na ito. So, nung sinakop nila yung Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Arabic, yan. Yung mga Arabic-speaking countries, inadapt nila yung pagluluto at yung method ng shawarma na ipasa na sa kanila. So, Lebanese and Syrian immigrants inintroduce sa Europe. Galing. Sa Pilipinas, favorite to sa mga, kita mo dyan, no? Bawat kanto may shawarma rice.
2: Street food.
1: Sa MRT, sa LRT, makikita mo sa mga tabi-tabing eskwelahan, may shawarma rice. So sa buong mundo, ini-enjoy na. Akala ko talaga, sa ano to? Arabic country. Turkey pala, galing. Now you know! Sa Turkey nagsimula. Pero tandaan nyo, ang shawarma ay isang Middle Eastern dish na nagmula sa Ottoman era. Adaptation ng Turkish na doner kebab. Yung kebab, yung ihaw. Kebab. Ang paraan ng pagluluto ay mula sa Turkey, pero ang shawarma ay kilala natin ngayon ay nabuo at sumikat sa mga bansang tulad ng Lebanon at Syria. So akala ko, Arabic ang shawarma, pero ang salitang shawarma ay galing sa Turkish. Ibig sabihin ay umiikot. Yung technique.
2: So yung karne niyan, turkey din? Anong karne yan?
1: Ng shawarma?
2: Oo.
1: Baka, anong turkey?
3: Aray ko.
1: Gulo mo.
2: Galing, no?
1: Galing, di ba?
2: Oo.
1: Invento ko lang lahat yun.
3: Aray ko.
1: Aray mo.
4: Mali ka dyan, partner.

0: Nakalad tayo sa Facebook, napapanood sa Barangay LS Facebook page. Shoutout sa inyo lahat. Pakishare naman. Napapakinggan sa gmanetwork.com/radio. Live stream sa buong mundo, dyan sa Turkey. Ano katabi ng Turkey?
1: Ha? Turkey? Ano muna? Bago mag-Turkey, 29, Turkey. 31, 32.

0: Pa-shout out si Lalay at ano to? Cruising. Good morning, welcome sa Potpourri Invest. Hello Jane Del Rosario. Hi Papa Jeps. May nanonood ba sa atin diyan mula sa Middle East? Sa Turkey, may nanonood sa atin sa Facebook or sa live stream? May nakikinig ba? Message kami. Good morning, Jamisel Dedicatoria at kay Marife Paler, mga ng San Andres Bukid, Manila. Good morning sa inyo. Message yung kami. Good morning, Habibi. Ano yung Habibi? Ano yung Habibi?
1: Ha? Bibi. Ganun.
0: Ha? Habibi.
1: Habibi.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday to you.
0: Yung pala yung Habibi. Habibi. Ready? 2, 3.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Ang ibig sabihin pala yung Habibi eh, mahal ko. My beloved. Oh, yung pala yung Habibi, my dear. Habibi, mahal ko. Yan yung pala. Yala, Habibi. Ganun. Parang ganun pala, Habibi. Habibi, come to Dubai. Okay, ganun pala. My beloved. Oh, galing yung mga nakikinig. Oh, mga taga. Pagka Pampangan, Habibi. Habibi. Mayapayabak, Pukekongan, Habibi.
1: Without ano yan? Without hate.
0: Oo, kasi pagka Middle East ka, Habibi.
1: Habibi.
0: Pagka Pampangan,
1: Habibi.
0: Habibi.
1: Silent H.
0: Yeah. Hadik sa'yo. Inaanap-anap kita.
2: Aray ko.
0: Ah, alam ng mga nakikinig sa'yo. Salamat ha. 7:18 na oras. Taba ng utang. Bagyong Quiapo. Lalabas ng bukas, sabi ni Angelo. Salamat sa pag-update. Ingat kayo ha. Habibi. Pakisabi nga dyan sa katabi mo. Habibi. Habibi. Pampangan daw yun, habi, sabi ni Abe.
1: Ah, habi.
0: Pampang, habi.
1: Ang dami yung mga kapampangan.
0: Habi.
1: Si Shaggy, ano daw? Shaggy.
0: Sina?
1: Shaggy.
0: Si Shaggy, kapampangan?
1: Kapampangan yun.
0: Paano mo nasabi?
1: Ha?
0: Kapampangan si Shaggy?
1: Kapampangan yan. Accent pa.
0: Parang si Apple the App?
1: Oo. Accent pa lang eh.
0: May kanta tayo dito ni Shaggy.
1: Iblay mo.
0: Kapampangan yan.
1: Kapampangan. Ati mo, accent yan.
0: O, oh, islang na islang eh.
1: Ati mo, ha?
0: Hindi kapampangan yan, English.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Update nyo nga ako dyan. Kamusta dyan sa Road 10? May nakikinig dyan, sure ako. Sabi ni Sir Alan na medyo baha na po sa Road 10. Sobrang traffic dahil sa mga truck na papasok ng pier. Good morning sa inyo. May nakikinig dyan, alam ko. Kamusta ang sitwasyon ng traffic dyan and then baha? Mga dadaan dyan, mga dyan papunta, check yung ruta nyo, Road 10. Ano update? Si Sir Alan kanina pa nag-message 6:42, ngayon ko lang nabasa. Sobrang traffic, ayun na si Noel. Sobrang traffic, Papa Jeppo. Ngayon dyan ha, nandiyan ka ngayon. So baha daw. So good morning kay Martha. Martha Leonor. Good morning Martha, inaano ko to ha. Good morning, welcome sa Potput and Friends. How are you? Good morning. Praise be Jesus and Mary. Marian na si Martha. Good morning kay Boss Yul. Ingat ha. Kamusta dyan sa Bulacan, Mulan? Mumotor ako kanina eh. Nakapang motor na ako. Tingnan yung tsura ko ngayon. Nakapang motor ako eh. Nasa kanto na ako, umulan. Uwi ako eh. Mulan pa dyan, Bulacan. 7:38 ang oras natin. Message nyo kami ang Facebook ko, Papa Jeppoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Okay, alas.
2: Smells good.
3: Tikman natin.
4: Sarap.
5: Yummy.
6: Everest Refrigerators.
2: Love.
7: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course. Yung ginawa natin together.
9: Oh.
6: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
11: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
12: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo, at putla. May healthy blood for a healthy glow. With proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilabian.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun.
17: Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
18: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
19: Barangay LS 97.1.
20: Number one.
21: Stronger.
22: Pinatibay.
21: Forever.
22: Habang buhay.
19: Number one.
0: 7:39 ng oras sa buong barangay. Welcome back to the show, Potput and Friends. My name is Papa Jeppoy.
1: My name is Papa Carlo.
0: Ngayon po ay Friday, July 24th, Friday. Happy weekend, everyone. Maulan na umaga. No problem. Pasayahin natin yan. The show must go on. So, from Potput and Friends.
23: Gusto ko lang naman malaman nyo.
0: Maaraw dito sa Sampaloc, Manila.
1: Buti naman at na maaraw na dyan.
0: Nandyan ako kahapon ah.
1: Ulan.
0: Sa Dapitan. Napakain na naman ako ng Lunars.
1: Ano yan?
0: Yung Spanish bread.
1: Ah, okay.
0: Bibilang kita nun. Sarap ng Spanish bread. Taka, Sampaloc ka pala? Hindi yan. Umulan sa Calvario. Buti na lang, may kapote ako ni Junjun.
16: Aray ko.
1: Kapote ni Junjun.
0: One Luna sa mga papunta ng Ross Boulevard. Sobrang traffic, One Luna. Kung pupunta kang Ross Boulevard, di ba may daan dyan sa NLEX connector? Malamang pagbaba mo, traffic na. Laon-laan. Taga dyan, Laon. Dyan ako hapon. At the Pitan Sports Complex.
1: Hoy, Aris De La Rosa, nandun sa Cagayan Valley. Ano to?
0: Saan ka nakikinig?
1: Ano yung pinapakinggan mo?
0: Live stream?
1: Live stream ba or sa Facebook? Facebook. Magandang umaga sa'yo, Aris De La Rosa.
0: Dito sa amin, hindi. May araw. Santa Maria, Bulacan. Good morning, Zenny Reyes.
24: Buksan mo, papasukin ako.
0: Little Seed, hindi sa Esma. Yung isang Esma, okay.
24: Ano bang gusto mo?
0: Nalilito ako si Barang Yul, ang dami mong anak eh.
2: Aray ko.
3: Na, papasukin mo na. May tsokolating dala.
0: Maulan, kakatapos lang, titigil tapos malakas uli. Oo nga eh, ganyan eh, titigil tapos lalakas uli. Ingat sa Papa Louie, good morning.
3: Walang kasings.
0: Nagmamaneho pa uwi Bulacan. Madama, CEO.
3: Ikita.
0: Rich Yanes. Makikinig sa atin, si Madam, see you bukas. Bukas, eh no, si Madam CEO.
1: Ay, Madam CEO, Madam Rich Yanes, and si Press Arky Rivera. See you tomorrow at syempre makakasama natin ang nag-iisang Ivana Alawi.
0: Bukas, para sa anniversary ng SBG.
1: Yes, diyan so, tayo sa Marriott Hotel. Tama ba,
0: yes.
1: Clark? So, see you.
0: Salvians, magkita kita tayo bukas. Yes. Siguradong mag-i-enjoy kayo bukas. At siguradong meron na namang mag-uwi. May pamimigay na naman to si Madam Rich. Sure ako dyan. Si iba na mamimigay ng cellphone doon?
1: Meron.
0: iPhone 17.
1: Seryoso, meron.
0: Di ba ang dami, nangihingi? So bukas,
1: meron din.
0: Sa SBG.
1: Meron din. iPhone 17. Pro Max, fully paid.
0: Mamili na kayo ng kulay bukas, ha? Mga Salvian. And remind kami, namin kayo ni Papa Carlo, choose healthy.
1: Choose Salveo.
0: May bago sila ngayon, yung yung barley na may coco sugar.
1: Teoco Bar.
0: Yun, Teoco Bar.
1: Teoco Bar.
0: Yung Teobroma na cocoa and coco sugar plus barley. Ang sarap, parang batirol. Alam mo yung chocolate di batirol sa Baguio? Ganun ang lasa. Sarap.
1: Galing ng timpla nun. Saan kaya hinalo yun?
0: Galing, no? Sarap eh, no? SBG yun eh.
1: SBG.
0: So, see you bukas. See you bukas. I'm Rich. Jordan!
1: Sabi ni Flint Di Guzman, no invite. Alam mo naman, kaibigan ka namin, magkikita tayo bukas.
0: Abe!
1: Kung libre ka, ha?
0: Abe! Dalin mo kami sa pinakamasarap na samgyup, ha?
2: Aray ko!
1: After namin sa ano, mukhang maaga kasi tayo matatapos, meet natin to si Abe. Gusto mo sa ano na tayo, dun kay Kuya Brian sa Skytrax.
0: Abe, penging jersey, Abe, ha?
1: Okay, meet natin, seryoso. Meet natin to. After natin dun sa kay Ivana Alawi.
0: Mulan dito sa amin ngayon. Parang kay Bahay Pare. North Caloocan, umuulan, Ronel. Kaya pa ang panahon dito sa Makati, Tema Cuts. Christopher! Salamat sa mga pag-update nyo, guys.
4: Yan ko naman ang pag-asa ang puso ko, sinta.
2: Sabi, totoong
0: 7:45 ang oras sa buong barangay. Kung first time mo makinig,
1: kasama nyo ang Team Kapoy.
0: Papa ayun, Carlo.
1: And Papa Jepoy.
0: Message lang kami, ha? Pakitanong nga kay Papa Carlo kung ba't tinatawag na shortcut yung daan kahit hindi naman maikli. Alam mo kung ba't hindi maikli? Kasi naligaw ka.
1: Naligaw ka lang.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Oras sa bumbre guys, 7:57.
2: This time check was brought to you by
0: Vanular, ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
3: Sarsaya, may tamis alat linamnam na kumakapit sa one pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya, sarsaya.
0: Birch Tree Advance, same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: Na-discover ko na ang the end of itchy sore throat. Solmix throat spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang viruses at bacteria na sanhi nito. Kaya the end talaga ang itchy sore throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmix throat spray. Just lip the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang. Every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine diglucose. Gluconate is the generic name of Sonic Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 97.1 Stronger
6: Forever. ABC Moms and Dads, alam namin na sobrang dami ng ganap ninyo sa bawat araw. From school drop-offs, work, personal errands, tapos masasabak pa sa traffic rush. Kaya naman ang payo namin, makatutulong kung ang iniinom na vitamin C ng pamilya ay high quality, lalo pag sinabayan ng proper diet and healthy lifestyle. At alam nyo ba, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C mula sa Unilab. Abot kaya dahil 3 pesos per tablet lang ang SRP o suggested retail price. Quality dahil gawang Unilab. Quality na swak pa sa budget. Kaya tuloy-tuloy ang proteksyon sa buong pamilya. May tulong pampalakas ng resistensya with proper diet and exercise. Handa sa buong araw. Sa United Home C-Tab, hindi mo na kailangan mamili kung saan ka makakatipid o kung ano ang kalidad dahil pareho itong nasa C-Tab. Kaya naman moms and dads, basta C-Tab. Abot kayang vitamin C mula sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. It's Belle Francisco.

0: Joey ni Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.